0: zijya zibaho ku muntu utagize isuku ihagije nk'iyo turi kuvuga
1: icyambere se si ukibwira wowe ni ukugira ama infection noneho ayo ma infection hari igihe azamuka akarenga hahandi hanze noneho akazamuka muri organs cyangwa mu bice byo hejuru bigize imyanya myibarukiro y'umugore bikamutera indwara nyinshi zitandukanye hari ibyo iyo bikomeje bishobora no kugutera infertility cyangwa se ubugumba
2: infertility ubugumba
1: yego icyo ni cyambere ni nacyo gikomeye cyane ibindi ni ukugira kudahumura neza hari hasi
0: kudahumura neza mu myanya y'ibanga
1: sibyo ikindi ni ukubabara bishobora no kugutera kubabara bikabije
2: no kwishima
1: nyine ni ama infection
2: yego
1: nyine kwishima n'ibindi bimenyetso kuzana ururenda rudahumura neza n'ibindi biri mu biterwa nayo ma infection umuntu aba yageze kubera kutigirira isuku sibyo noneho ikindi hari n'abantu bitera buriya kubabara bikabije mu gihe cy'imihango hari abantu byizana akajya babara kuko ni ibintu biri normale noneho
2: babara munda
1: mu gihe cy'imihango
2: uziko iyo uri mu mihango ugatinda guhindura pad
1: sinzi
2: ko ari njyewe njyenyine wabyumvise ariko iyo usa nk'uwatinze wenda nko guhindura pad cyangwa se pad yagize wenda yuzuye uzi ko ubabara cyane ariko uzi iyo yikuyemo ugakaraba
1: uhita wumva bigabanutse ibintu biraga ya rero abantu tugira isuku mu gihe cy'imihango sibyo ni ngombwa pe usibye no nyine no na bya bindi twatangiye tuvuga usibye no kukurinda ubwo burwayi n'iki bituma nawe wumva umeze neza muri wowe
2: ufite na confidence kubera ko uzi kugenda wikanga kanga uvuga uti Yesu we ntaba nitashije kubera iki kubera ko uzi ko pad yawe yuzuye ntabwo wakabaye wayihindura ariko ntabwo urayihindura none ufite ubwoba ko ushobora kuba wagize gute
1: witashije cyangwa byagenze gute yego uzi ko hari umuntu ujya mu gihe cy'imihango akamera nk'aho atayigiyemo nyine ubuzima bugakomeza bisanzwe kubera ko yigiriye isuku kurushaho ugasanga nta mood swings afite nyine ukabona n'umuntu umeze neza pe kandi ari mu gihe cy'imihango kimwe abantu bavuga ngo umuntu ngo abantu baba bafite imishiha nk'iki yego ushobora kubigira kuko nayo ni fiziyoloji yindi ku ruhande ukabigira wanakoze isuku neza nta n'ikindi kibazo ufite kuko nyine ama hormone ari kurekurwa n'iki ni agutera ibyo bintu ariko noneho hari n'umuntu wigirira isuku ibyo bintu noneho sinzi ahantu bihita bijya
2: duhamagare none aha kuri 0788 1023 Kiss FM